kiki debe ni kemasan kafi gang debe kain afri sama kuna kain laun ka kiki debe laun ka sum masana kain kalske labarafi nagatma ga tigan fetna ho labarafi nagatma ga tigan dan jeuna kain likamat ke liganti laqiga da fi ministrena kain glokam ga mi bum nagatma ya kain marishal mamat idris debe itno ho kain se la ka kain lau kain ke doktor kain fulgat ke dang tuz ya ke lopne fi nagada kain se la ka kain lawen ke famuma la projet ena projet ne ve la loi en man se dom ga ka duk si wane ka en law kala mona ka en se jewe lawen ke ministre ve tema mar faringo na gat na ke pedro no le bu a ga sen ngolo ga ne ke en se law kala mo ke law ne ve en ga mo fon ma gat ma law ga lop na fe lop ma galino qaf na ma vi ma la ministre fonction publique na ka en se da wen ga tlenam ka ne ka na mai ga tan do go sigeta qaf de men ka en se law wen ga tlenam ka ne Wahen dan gaya ni kaya sama jun bana tuvi nak tuvi rusi nak tuvi chat dan gaya nama gaya bulia yum gaya nala maksin kaya samet doy gaya tak ada kau kaya nama gaya ni kamat kaya nama turum gaya ni berul masang luar sa nak tuvi falam cungkum ya he nak tuvi ta chat tani kaya nama tu gaya fum gaya minister tuvi nak tuvi jun bana tuli he nong kaf na kaya sama jumala abdul sabur fadul kasuman ni sama na ni si helima nama ruwe ni fuli berul lala minister gaya ni si lau gaya sen gula ei banadale docteur qijar na gadu vichat he na gadu virusi qenisi law kalamu qenisi law ngolo qelawni fi hatta ale kolla le bourenya aldale ngal iflanga hadang nanu nangi lingalin kargo funtu anga yamona qenisi law ngolo qelawni fi jewga en docteur qeni corona vi na gadu vaya qalgo na gadu virusi kan mumga fumuma la bourse na qenisi li le koli dogo etane qenisi law gelsan amna la hodi kam jewna ni kut ngolo nisi lawa qelawni fi hleda le buka lawni fi zumna le buka lawni fi ngadu tusana qaf gani nisi kagla ge dam tu ja ke hlanam jani ohen dan ge minister ne fi malop ne fi nakat fuli kala magena chajana pong ir lina le bu qaf mayuma la amina jamati territoire qain samuma la mahamat asli halata qina mi gobidan lan kales gal magana fi nakat chadi ngora building kama het kaini nam chaplan ga lite galma bata lite yala atira gara me minister en choice fo kulum ga ni ga fisiga sa ngulo sa la regulo na chacha he ko lingol la vi batana sa kas ka ya building na ka na me kagala inicia awa minister ni kagala la ga ngi la uni vi nakata nakat ka buri ga wan ga ni ngol nong ga mula ga ni te me komna kain kasi sama kaya musa siindam ko rin na tifara fangu mahilima guam dala tan ka fang dini kaya nali fang di kaya nam lao kain kaya siya nam nam dala doktor kachwa silin kaya ni lao ni finakat kaya ni winaka kaya kula lina kaya kaya lima linga lini tan guam finakat fulu milinda ni libu kaya ni siya kaya siya wala kwa ni buro kitang tusi kaya kaya mairafi guam na sumsara linga lini kaya laka ya musia kaya nam dala walima fuli irami sumun ko kala gele bo irme gomna na gat ka amgen kafene la lene na itunum to mun mi fam nga bo nala aw hen dan ga li gandi la ga mul ma da en mi fokma choli ga wuli ya en la ga ngela on fi farangol ma ga jamen tani kan fituna de gen kam he da ngarfata ga nga li matiem lu tusuk sa mo mujma la radison bulu aw la qna de gat kemin ga en kodo en tu lin go jewa kala ga fokna ma cholan ga ni si ko to zuga joye ngras plan su to mo len ngra pata woni afoknam chola na kay ngudi filakna dan si fitosit kay ni maglo kam kay ni kay mer ma kay farngo le fi jamena sam yumala sinusi hasana abdullahi kay malfuni fituna de ko an si kakla betang to si kay ni awa khen la bara fi nagat kala mere we hen ga tukan dan afat la bara dukan dan kay ni kay mi fokma choli su kut kula wul de kula da fi sama yuma la labo ona kayen mi li makota sen hem go la sen li go ta mo ke galavi galavi doktor go sen am ka ke galavi nina ga labo nge mi la go nge la uni fi nina kayen fi tut li gani kayen kamat ka farango la fi jamen dani ku la fi tu na da maglo kam gayen sa wi kul yal dan go ngana bero la ka la ko jam go jang diga al sen tu hay tagamona khayen ga elina mal si mayuma la bo sen ka fem gen do wala span ga mo nge jarmo may dison ga ni kan si sa wi gul yal da ve sen am ga ni ga yal da may ga nge minister fe ni na ida kuda lakna daga te li ga ni awa ga en vade wa khala para fe nakat ma ga tikan tan na ga en job da mi san wi ko yang creo hidi
Hamza kay ni si nulet ni si garait kay ni aga ulom di fi ni masan kafin mi fam nga kay den para gar gen ulom di fi dollar kay ni sa min ter mi sumay zion kangoloni na ikis gen hey home da fikia.

kiki de ben ki masan non kafi ke ende de ben tu ka tamin sam nga na ke en mi kapten gorsu zulla ka en hirjaf to ram non kafi ni ki sakes kali walia kaf walia gumna walia ngoso walia gore ki sadi kangari na yan mar ki gidi de de ben tu ka tamin ernest e moxia ka en ki sagen non kaf ka en de de ben tigia de de ben tu ka sakes lu vdon e molda magot non kafi su pele sakes kali bura patami jaf te vi no jana ngarasu kain de devan patami nore jana kain mi prem jana kain mi jeremy jana musa jana abel sananga jana kain jaf te vi jana ngarasu non kafi gigi de be kain nan jok de kai jaf te vi plomo kain niki sa si de harun niki ngolo kain margi de gigi de non kafi kain sigi vigra na ko ne metti to kef ko mari gigi de benigi saburan non kafi sa gunur da sa kais kal sanani sa gelen de ngi gigi de non kafi kan sanwe anegi ka to lombo garan no dul maran mi.

assalamu alaikum nay sakani gite min diaga kalkalla on di studio ndo wadora di jade ga gano janor kalkalla gite non barngum non sondo kala medeni ma aji jima ki anara wasen haga yon de september ga dubuki yo haga raka ya humo alara ngar doje ko rale la velle ya piro di be ara kaman do yen kamani acara gore ngade dai sabbi so mum kala kuro ngam non sondo mama ka do kuyo kare kam mutra nabar ngam non sondo mum ngam yonge kere kara ngi yaji ga idum no ga dem non ki rete yo mu charon ndu kabin technique mu charon yonge kere ga kenne ngay dai dum ngara na mu charon la technicien ngi changa sangi kayan kreyo aitan ma charal la wodi gede ngi changa hamza muni hamza hasan yoyinga dai ton wa ga tengen mu charal la dagaram ngi tegi i chara ga zenaba yunus nay corona riyanga yoyida waraya wondire ji dan tengen mu charal la ngadum nga mu chedaw ga dai ya fatimi ka jamara to di ko demur ci gade ngi dajje ko lan ngi chen pro ga pi amara ngam no sun tarami dem yego ciri nga waya ibrahim mamad mbomi nga pi garo mu ko melo no kabin technique en tan no ka sa tan yo ay wendi mi di ki ken nga yi ngere waddo mu ko jono.

wote day hagana ko janara kal kal ligi dina bonnga mangu santitalam yedena mi mo ngi kuro holon yo day mo cholo rabar nga dan mo ngi namru gum yo ngwe day curum yo ngi kete kadanga le ci balia wonde day ya hunde a pa lugu dum do wala marechal mahamad day dri debi tunum yo ngi kete kadanga day drani kon nga yi chapali nga day ya yak wan nga a yi lamya so hol ga galanga yi jay nga kadi ngi kete kada wonde pale de tumaya nge ya le jay yor lunga kul marechal mahamad day dri debi tunum yo dan mo ngi ya kam ndaram hadama di ngaran nga kete kadanga drani yan yor kama naram hallama day luangi kede ki ngam naram hallama ogum gudran yugul yanar kide agam naram hallama day mag songi kalkunga day jayanyo jegini gadama day yajugo hallama day namru go fodong minister ng petrol ng namru go day dinga kede ngrezeg nga ko lawndo lor day yo yego yakam nan gitenyen day yakam naram hallama lunga ko lenga day halngam yo kide makadangi kede ngi kolyo hal ngi day dran yen kide yu hallama dinga kede kadanga hogo yeru yajugo yata daba ga day noktangi kede kadanga yo yata daba yo ngi day namru woni minister ng day migong yen kidangi kana fonction publique yenge daya drani anga so yajega daya yenge day nokta garani chingi miyonge kire kada yo day drande ministre and president anga dingi ajer yenge day dingi dran go yakar kawni garana ji lamya anga day curuna kama yero gre daya mo koy mo no robelin lugu belin ga nawna ju kire handu lungi chan ambassadeur ng russi nge daya ju ngi ngani kire nawna ju lungi chan ga Maxina Dubai yo nga da yewu ngan nga day ciro naw yor da ya na ju ka kar ngan nga dan naw na ju kidega han nga na yo naw ga day dan mu nga nak mu lu nga day namru minister nga day dan mu nga dem noy dow nga dem chalo tan dama par nga day dan mu nga dum nga ko li chan nga Abdullah Sabur Fadul woni ga day naw yo mi ga jama ngi kede ki yom ya je mariya kam na ruha lama lama nam ha bang da ya mur ko na mare ga da ya mur ko na mare fo dong ke ni krasir mi ga nga da yi cerni ci da ngara nda wali ama nga yen ki da ko dan mur wayir lama ding ki de ka da yo nga ko dan nare ran digre mi ga jama ngi kede ki yo ya kam na ruha lama mi ga ngi kede nga yi ka di ben garan krangi cha nga ti de nga da dran yaw dan burus ga da ya yo li ka ngo ngi de yo nga yo he gudo da lu nga ambassadeur ngi si ngi na yi na mana go lu ngi dum ngam no nga ndu yo da dran ki yo nga ya kar kar kan agam na ruha lama di na mur go mi ga wa jama na dan yo nga ya ko dan nare ga da yo ya nga

cuur yorata ay nama luga namana lundi biltin awonde wadi fira yor nagaw dinganar namana lunda ati awonde bata gada ye wolninge day nal yo day dran nam yigo ngeke le kadangi kulga ikal kiden ko kuma dawga yen kidayo alla rama mi gongi challa day yamana lo erdi se yonga nal gada na chapol don ga ya jangugute ga ya kadinge kele kada mi gongi day namro go ngrewan granga ngrewa kuma gre day dran hala yor wada ga ya kula yonga so day ya corona re ga na chag nawdan diend kal kal ganga so day nduguru ani ak day dinga namro go dinga hokama do kal man naram hala ma lunga kal mi gongi re kal yengi day dinga ngon na chapol nar ya ka onde dinga dani yego habar ga tengede chomna ngaran ki kiraman ngami ga unge kede nge yukol ga da yen kide nge kede nge da yal ga mangaran kide nge yan aga man nar wahalla ma awundu komin ge kede awundu burni dum nyam na ndiyo da ngo churu yan chomna ngaran gite midi nak mo yara awundu hotel nge dum gi chan ngara lison gulu chapali nge da yal di chapali yo lungu da ne chi na wadon chomna ngaran yo lunga kulu dum yo lunga kulu mer ngubuni dum nyemana andu lungi changa sona si hasana abdullahi enge dai nan la ci yuna wadande dai dran yonga so mi geyo i keren kira ngare kal kan i kay gido wali go dai dran go di en ni akul nga dai yan agram normal la manam ru gondi ci de nga danna yego abar gite ngri abar yo dan yo namur go mi go nge dai dran go i keren kira gid namur ga lama nam muhim ge amay nge dai ya kimi kimi gro alla ma dinke kede kada na namur go di bela ba yo nge dai ya chur ya chapalu mi go nge kede kada awunde daya awunde nyamena andu yomu gimike elmo ay ngi hindi ngi kede kada ye ngi ajay ga hina ka kat ngi da ina muruga lama i kegan ngi da wali nga da mi go nga hal ngi kegan ngi yan ngi kede ngal nda kal kal yu di ngi kede nga kol yu da yaman normal lama di ama yo nga yo ye ira lama di ina muruga da di dam ngum cha na go aw kora nga da idan manga kul nga nande junyo ko bolgo da ya lama hal ngi ci bu kal wa nga wuruga kal ira lama da idan manga ke ciri nga da ga mu di ngi kede kada ye ngi da idi ngi dran go chapol danga ikeran na kinagaran de kalkal ngere wase abar ngamna ungu sandu talam yedena miyo ngikanarama ayjima kinarama se nagaya kyawaka gadu kiyu agaraka nanda balga marana ulungi chan gamsa eden tonu nakase dayu nimdi kiga kinna

0: fatede haya mo ko man oro belin chap gas andi wa banam non sondi na bal tak tak gado yidi ko man andi ngil jofa sakani yite mi jaga kal kan muro ay hebdam ko mo kala ko ara kamani sondu jimang mo kala na ara kamani jimang dugudo ajan her ko ara kamani dugudo dinga an ngan ko ndungan galang kamani andane her da ya pido dinga na ligene da kamani andane ho yinono ri hada di ko mo non ara ya ka sering mo matene no mu abar mo matene no mu ire mi ngi kete ngi dañ ma jeno man no ki dara ke te ko mo non ara ya rande da dara do mi ko ngi dañ ko mo non ara ya manadan no day shukran daga fodo ngi day ci dengar ngi ci de karanga je mon no day ya halla da dio mo calon mi ngi ki de karanga je ko londo kabin technique da na yandi ki dayo mo calon ngi dan mo ngi technicien ga dan do mo na ja ko lay toran ngi cian ga sang mi ka yan creo ay ton mo calon ngi de ngi cian ga Hamza Hassan Idrissa ko da calon la da gram ngi de ngi mo cian ga Zainab Ali Yunus dara ngi ngi je ko londo kabin technique da yedo mo matana bar mo no so dio mo waray awon reji dantina yogo da mi calon dan dagaram mi calga fatima ka jamalatu lungu na taga bar ngono so ndunar yogo lungu mi cannaka tilem gayus lungu na kanaga ciri ga waya ibrahim mamata mbomi ngana kanago re alla dadio ko ma basina ay ngo cage muga inde ho wa sakani itemi daga kalkan muro mo koy mo karako apiro je benga alla dadio mu cappal nokko lengi muro mo lungu awaka habar garna tara musay ga wate ngi cage muga alla dadale lo yidiga ille ho wa sakani itemi mo koy mo karako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wan hayal karan narakan sungu bane re hukmari gaye min

manano wap tui yergolo ni lo ni joka nere changlan korma panang mati ngayami elindi ngay kake tuni yersugan nana kulum hama mayedaka nere tuni yersugan naba panang kengo sokobi mozina pepi panka fola mini capital chat kurun hadenge atresis.

ci viaju ya Musa ina mar bana so so na vora do na halan kage de pna de udi don la fatma di do go yamma de go ron jakina dok fi yam binina ki di zia ko wor bo hora don katana e kali hurta damba sidi da ti yam bas sidi da je ona ki ki jira bon katani wanda ni ngolo lenga yam bas mai di tani ministre gina za fi tazuri mazumi to kani bur mu ka mun bur jedi sama vo go zina ni amul yam bas mai di tani marshal mohammed riz debi itno uri mazumi to ko ngola ze chukhlege na vo go zia hlege ni namba jogo ni sumai na zugolo za uruzi ya hurbur mamana azitlili udu sunda jona kikijiriba ngoni ngadani yam petrola ni kati sumai sumana fazika udu ndagadina huani gata kazidandar na ganyige ni di deuda tambara za ngoni ngadani yam sundi misanili ya li sunda ni mbaktumba nga mbaktumli ngana chike izina irize ya ni bazari kala evi bugoli na day uri mamana chike ni irizi kolo wa vogo vogo nwani zingolo zirijebera wali linda tani hal lobotana bir mbaktumbe danga hondan batit udu sunda chivya awan porson tama wili ma mbasi urisi da sunume taikata ni wani burmi ka mana wana mita gata mbaktumma mbana jokume taitanida wani sama imana na miya baza kina mahni minisir maina mivi bana da kamba siti tenga sami wana Abdullahi Sabr Fadul wani huri ma mangolo dumba azida wana zindila da huri mazimu bazada hachiki suma isu mazibaka zinungoni tuma vi bana dana duk ambasi mbada ambasi chata kambasi iruisida wana arangana godi mina hazin iriza vuko wandila da yam hata hati teng ti tenga na halanga mbada suma isu mana mina iriz kolo hata vua wani ni nju undana zi hazia zi ia fiate ngolo da ea buruma vina hintewa njun ambas maidi e chatra wana chiki zina zibaka baka ba ngon garani ya mu azonga azonga linga mina na iriz kolo vwa kuruan vama deo man hintewa njunu zina ni hata na holmi awani lada nanganga da ni yamma chila zabaka do amba da ambasa liya tijiviyani minana ladi cho lidimi chiki zina na halang wana zimaranga vawi uduzi na deodi amona na ministro nene na gak samyaman mahamat silek alata hone hiditita hone burumi kalina wana mtewan hurazimi biltin azim ngol myaman daga di wadifira hone huri mama na min jak ere mna fadwan hurazimi atina myaman daga di batarimi urazim ngolo mama hone ministro lil tokki kingolo da famina dew mi azia bakam ngona ni ba yaman daga ima imana mbasa kamkana kakakana wa buruma vonda tintewa liva kone di zugeina sumudanga wani hii mama minkina shegeini wikona wani minisiri ndana shegezi nwani nga jivili huri wana mshitita hini ngol shegezi nki iri mwani landata yorom tam ngolo chivya wani ya ini meri ngol huri zimijamene nkatane wali toka tokmati yamba badada wana fitazano hotel Radisson Blue ni ka njamena tanimi awani azi gonu rachis mesumana ze hin lazia burmi avon wani sama en mongol merim tindu sunda tanimi yamana senusi hasana abdullah ni main malvun tok ajivya hayi tanini ladai humuru ni ngadani yamayman in ngatai tanih wani gol tugurina awani ndatuwa na dila rungoni ni ngada ni ya mbona wani sumun fitfita zen ka njame na tani awani ngolo di teng titangan fiwate ngada ya mimamu da wana chazimbak tumbo ngola gazika vozia awani azihin gol udu imama zidana sana lisu numjiviri titetuan minana hata ndagami awani vokma imana zia fiha ndatu tani ni minister mayringata ya dila da ya mbona ki a kudada jalla mai damba sinya gika ni giyan gaga depna dew di dewna halan fat mai di dogo yamma dewr goron jakina dog vat yambini na dew korbo hura dun kartani tani selan ni ga munun tisogol ekolo ena

0: Sawa kuzuia dakika mortato zoe sade sie kara de chat etcetera gane anyana radio midin labarata na mine agujuku labarata na mine adurko imaino muski laisu ngare kare nyemener kunsi aino ordener al ministranga imaino muski laisu re kare pale tumair gendre bokir kare gendra ambo didangana bodolanga marshal mohammed idris de bidno mire kunsi mere iftitam gani okur kair kunse gendra chana no kunse ordenal an ministra ganna chana durko hadir kendini chana durko proje ano chu da no kendre proje ano lowa ano ina ano mininga petrol nga ina tena da no kendini terbara proje ano lowa ano amarano hermara gana amarano hermara gana tena lowa tena da no kendini okur dur chana durko ina ara durko gilli da no kendre terbara yano ngoskinga ayano novel ambassador ani anu rusinga mrena sormana dialin maxim te mre erni resmir anano tafoma ayano mreda edekar eda terni anano bodo diplomasia chadenga docteur abdullah sabr fadul mregi minister an diplomasia magi mregi da fokin amma ba chuar wokir da fokindra alaga da ni anu chadi o ni anu rusiya indiga te tena durko da nukin alaga da te durko ina munda da nukin alaga da te durko janib anu tedrib anu talimna yala lokalla tena da nukin yalim anu formation professionnel indir odur yala chadena ra indiga tena durko ni janib anu yala chadena ago odur burs kender dir odur burs indore kan ina anu dir kender tafa kender odur tur tereni anu araga kop ene rusir karandega tena danu kiden terbara etidia aranu kar chadena odurni anu rusir chike karande chika tena hala hondo tena alaga da tena dilli danu kin terbara za ama chadena shababa anu chadena durko odur fursa kender odur chika tena za dilli danu kin terbara alaga da anu ziranga ina anu ziranga da hermano ziranga tena ini anu rusiya chade za ina durko ko turtuga tena durko nukini terbara alaga da anu sihanga janib anu sihanga tena da nukin janib anu sekriti amini anu tena ministru ina ara ganna wakit amach ba chuara da fokkinir ina ara ganna dili da nukin za alaga da ina rusiya chade alaga da ina ara fatar da ganna za ko turtuga ina ara ganna dili da nukin terbara yemanu moske minister an de le management du territoire et du liberalisme indega mohammed asile kalata menana odur kurini ke tayar yemanu ardo moske ni anu province anu wadi firanga built interne terbara yarchene zona anu batanga ati ede okir odur ni anu ati er chakna minister anu aradinga amaranu mosilin okir delega anu governor a delega ni anu batanga ati ngamre kapcini general ayno amat gukini mrege da fokini mre kapcini okur odur mre chakin abarano musilina odur chika gana te gana ge mugabala gane okur mugabala gana ina ano mushakil ayno aradin amarano ayno ati durko ina ano gendiga tena dili da nukin terbara ministru faragre ina ano reserve basaba ano reserve hakuma ama da chika zanyana ago okur koragar yelkenere kehanu brainga tena ministru amarano mugabala gena ge tojad dili cheni te ina te za mashakil aradi odundi ano ati chika ina ragana ministru dili choja cheni za amara odur musili ani aradi dika dida gena zanyana musili mugoinere amarano reserve hakuma da chika angnana yarkene de kehon barane de ina no rezar hakuma tere ina ra shaba te ina laptan ina la kola ina ra gne gechende shaba da istifada hakende deru amarano shaba ama deri erkende re bosaba ino hakuma da busere bosabo hakuma da buser tafu dilini da didiner bosuga temre dilli renin tejran odur ministru tujada dilli da ina ra da chenne terbara yemayinu muskinga kair nyamener ayinu tani sesi ayinu ajanya amalunu municipala ayinu kair komina ayinu nyamena kair marana yemayinu muskinga mara kair hotel ayinu radisan bulu indiga durko chana gendir okir kair chana gendira aynu mer aynu ñamene mirena caana durko hadirceni aynu senusi hasan abdulay mirere iftitah caana geni amarano janib aynu municipala amarano mire agina mara a janib aynia ñamene ama ke kurucika gina erdini caana durko hadirceni tedron janib aynu iftitah aynu sasana aynu durko jikinga aynu tani sesio indo aynu urana durko jikinga awo kayar goyni lahadi sasana aynu sana 2020 tuzuga gana herema are gana da nukindere ja meru gana herema maza ko terga inara gana dili da nukindere terbara yema aynu ngoskinga kayar nyamener janib aynu a ministri aynu yunga tena mrena mre amarano amarano laboratar amarano ba anu zanib anu ni yunga raindiga tegna chana gendini chana wukir gendira ina anu za kair yi mre yi anu ama shaba chidiga ina anu yi probo ina ara gana dili da nukindini ministri amarano janib anu muallimi na anu janib yunga druko mra gana chana druko hadir chindini za kair ama shaba gana yi iya anu prob indiga iya anu aguwa sangna danni u iya anu prob angkyo durana dana te durko kiana gendini za inara durko agu kuturtuga za mre agu ayrshigu shaba mre iya anu prob da agu durra dana za hakinde rechidiga inara ganna kiana durko amaranu ba anu hadir kindiraye ministre ganna mugabala te durko dili da nukindire terbara inara ganna kair dili da nukindiri za tere ministri faragre za agu wakir kurogar gendere hirima undu dili gendere agu shaba ganna yi proba anu kair ina anu esine ina anu yunga janiba yunga za hirima inga yumre ayarishugu shaba mre yi anu agu durra dana inara ganna istifada hakindiga te durko dili da nukindiri labaratanda labarani yunga labaratanda minia tusre labara ang jahsi nyandarana telim gayus ankara nyandaran kair sale Muhammad sale saga ke agidiro gober gerdere donna ke jandagre agidiro gober
1: Allah.

cindu ngar una ni nara ngar ke ala ara isyal ala isyal ba ndang lai biare isyal jige ikedamari so baito nemengar ngaro jima unumbe ye nangar ake be ye na jimas be o kayangar mara ngar koji kosadum gar ike aji nangar wai dorangar na uteje garalta jimas be uku baito koji kubonga ya sama jingar ge uko sadum gar ga ke dulu tulengar ge malang nadende mbir klayon to naden baito ike shab de viraje ngar ujita mia atum ngar asbe mbai ureta iku kuladum mbai yam o iku maji to ngar bagoli kuladum be o baito niku molena ake narik ngar ndambai jima to ngar na ujingar jima rade na wa nanga na wi nanga wi ke nanga du menggar kumra gania gitu rom ake pasir sadra ke nagimbai malani jini kembe ke do ndi ke nadni klije ake mariam bo bai to ni ke ramaji o adumbe yengar to jini kembe ke bepa ngar rabe nadni ber klayon to kai kayal ake iku kongar kosadum garu ngan ya ne kengar toide be cinje be cinje ban jini kembe ku bebo pente natni ke alanji kita janvier dige iku jimra sem ngar tum honore o doktor Raul ngar unum malone jini kembe ka bisita ke general ya brigade na jimi ezekiel jini kembe ku ma odam ku kanem to Nanti sehingga kau jengka kau lakukan malangnya kau gerunsi kini kembali ke kumrasar masyallah liang lakte doba kau membebija lai bejo bejondo nanti sehingga ke silambi adi dam ke jilinggalat ke aciu amciman gini malangnya nanti simber kelayon tu ber kelayon tu agoroni ke saji saji enggar ke iki jumto enggar sama jinggar ujang kasram boner kulnoji ngar toide wanyi ni kembe ku mundu yi ku jumunum mborum ake mis maji ngar goto yi ku jum tebe indo lengar nyi ni kembe ku kelo kabe bamgar yi ku secretary general ku province ku mayo kebi ku dam ku dunbe te arabar ne mayo kebi es jumoto mo jige kembe ku bongor to yi ku do adum gar ngar tum ji kembe ke beho mode iku ndu tol ngar bam gar di kembe ke jil gre dam ke be injit o ngan ya ko satum gar ke kal te be benon maji di kembe ke betani adi dam ke dembot nan dan sik ni na o nek be ba o nek ngon be koji ne kinge guto ta de be homoni ni bando kana ne den sika war nin kuji ku solte ka un ku be ni nan nan bisit ku mbir kla yo krang ni kem do gna re ku nojit ke te to lo ko ando ta ba to ndu ban ni kinge guto ta di quartier farsha juguli en dang la i be kam bi resik mam te de ka de si go na ji ku do be ne im gan bangi nga re ka de mun bisit na ji ku do be te je te le ka ro ko jara ta un pa krang ku do ka da wi

0: Awi radio diffusion nationale tchadienne de Kwakulwa Skadam Nambisit Najik Dobe Tumbank Boy Songan Gdoti Kutuso. Voilà, Najik Dobet Nik Takugado Taji Rosoltu Bolanto. Abarne ONG Bandandi dot nai direct relief à des organisations non gouvernementales. Ketanasrak nganga abarnai B. Rekade osikil klaya minister niyan kla ko sodoronga ikos gegir jilu tu malangadi minister ya santé publique au bantamoy pay prévention ni ade awosen kilde ko yangni dawagta bay dawak bayo bay dawak ya ron ko moyne indari moy sikurna barn kata nasrane jabet nita ade kndoy bolani bay kam gong to ko bay kam be kinjamana tla di kam gong ya minister kon yan kla ko sodoronga gegir jiritu malangni najuk teta nik minister to ko do minister ya santé publique to ko mandanga di docteur abdel majid abdel rahim ni ni ko ni lejinta ta kad kadina wasne kil kla ko do ko to mandang ade kumbangne ni lejin tayani dawag kokni bana nanya kum yingegni ku sodo organisation non gouvernementale kontu mandang ade najigne te tante ni taba mam mor kum la sey madisi idana dawon organisation non gouvernementale to ni adni ne aw kuro gegne moy sucre adi moy jabeta ngonjid ni ba nana dindine kari deka ta nar jidit ne a guto o yida banaiteri da bay kadene nyani dawagne adun to kadne dek unke gatin ale o ngeg ke minister git nan ngomun kumde ta jidit adnan nan nenen kumde kanganga go yagni dawan totu kam ye kada akuro degne moy jabet ni a ngonji dunio nan ngomun go maji tam ye kade ta ko no tigi ge ba ye gun do nan ngonji dini kade kinga ne da won to ke tana bai na ji te ta ni ke minister te a manambi sit to PND Chad connection 2030 ni bai go su ko ni kinga ko be inde gir adin to ba gegne asukada wosin kilo yoni goskla yangi kombi ni marshal mamat idir debi itno ni taba societe asniak dodi kutukogi kutigidi sirino kari ni nenenare kade awosin kilkla ya pende koto mananga de bolani taba inden jidi girmap tupte rabarnai convention ni tamye kade wosin ne kilo ngegeku banke te bay kuju ni kuju ku gusu adi kuju ko nangom ne gusu ge keme mandanga igeri ni wa indan gusu beletu wo bayto gusu ke kanda beletu ade ndan jide girma abdu bitndo bandro jitno bola ni taba e kado wasne kile klaye de gadi kem ministeria ni finance ko mandang tanana dan ne jide gir mabutu bun to te ba nikran kuma mun bi siti la bai narna wasne kil yani ipende ko to mandang ni bai miliar ka sinya ku bu sono bai nariye ji ku chade te la ko na bar na iri wa bai france fani wa ke afrique centrale la ni ko na wa ndaga di ni ku minister tayir ami dingiling ko ni ndaku mun go yani mabutu bun indan jide giri ndeng ndeng ko to mandang ni ngembang kleg ade ngembang kleg to ni abar nde nei selil de civi et d'evaluation ta de ndan kom du nganga ngai go klet bai kleg ni ke nge ko be ko na wa sekir bai ni ba bar nei politique au projet présidentiel ada awoten kembe ke mongo te maji kari ada nina uni orang kumbang se adara nekle ke ngek ke sodo service technique tam ye kada ger nekle ke kon nik nge ko be was kill ake yir kle ke ndeng ndeng ni ke wat ke ke ti ake rai lu ram tua ni ta na na nda ne ger la rion to bai to kle ke ni na ra ni 이담이에 가드 아워스 길 코스그 그 기른그랄로 그 게라도 게 데그 그 기른그랄로 그 게리아트니케 두니에 이렇게 바이와 바 프로젠토는 니크 게 콤베 아워스 길니 타바 마징아이 카드 게그 소동게 망클라군토 아윈던 쿰두고테 그 응강가 아데 쿰방은 오른타 인데네 기르 클레세인 그 아라니 타바이 Itakum ni ke délégué général ya goke ka de province ke Guérate ni ke général Abdoulaye Ibrahim Siamo ni ke président ya conseil provincial ni ba ni ke Amat Sorto Ramadan. Tolenta kingina ya de koke ada barne séminaire. Ada kingina ya de Tony Wadena ya kase ndo jobe. Ni ba barne séminaire national ni ada seminar toni ke osi do de gu bai bai gua ba de gna ran kle do ya ke suk nyo ko na bar ne ya ke suk ka da ke kem de gn dol ge teni ni na ki nge na edun to i tam ye ka da ne kla ku so do mandang ada nge gu ku kum tu gni ta ba na ng ne ma bu tu bu ada ma bu tu na bar ne recommendation ni ad nan de jin nge gu dok la ya minister ni yan kla ke so do kala yang gat ge gir jirit nu marang ni ba ka de ke os kil ke lege ke ndeng deng ni entreprise ge o bai ton ka ni ta ro ba de bo ba ke le kem benana te gne ato ni ato bena ya ni administration public nu a ke nge ke privé ge te o bai ton organisme normalisation ni ba ay geri kad nyo ko so do normalisation ni ad bay do kum roji ki chat la ngo yali ba kingena yed na ra ne klen toni ya gni ni na o na do tni ba re a do krant ki ge ay chit kon ton do kum roji ki chat la ni ni ya ko so do map do bu kndang ku ku ko ji do mandang ni ko ta ni ni na ni ni ndang ne kem map do bu te ad i map do bu ki nde ji nongge ku komonde mo gir ji de gu tu ada boy dokum logo chat la ngo eli aska da ko dokrang te kari to do or na ja normalization kemela ko mandang nita najik so do degne nin are yando go niag ada barnde ne consommateur ni ba kar ki indan kum du go yani najik yak ki jigna te ni ba kar kan ka nganga o bai to yani ndo ke kadiyak se ke kadaan ke kem den dulte rendon ne man ba majingai kade ke idan ko krang bai noni yani service gku sodo yak segne niran kla do tgen deng deng ni ba maji kadre o yak se bare bal man ko ko ba kade ke awikro ngeng ni service gun totuko mandang ni ore yak sene ai kada ke kem dete niku balen man kokungo yale yake kun don man kokungo yale bai ke kada ara majal ke dendul ba majingai kada ke awinero nyagni i service gitno ada nin toni ba looking and kingena eden totni nyagni dangni recommendation ni dangni keme o dejin kada ngeg ko dodu gituke unun nyan to kilen dodu giri o krane kleba ni no na barne recommandation konita projet ara barne sud ba inda gir yando sai adi yando ka okro yani dek mandegu o dek jago koni dek jago ni gir ngoro de kok ni taba ay kembe ku kumran na ngan yando ka doro ne madu yando na ingan ko to mandang ni ke baywa ya ger ko so do ya ni wotro ge oku ko jo to ba i kurian na bar na culture culture ni o ade i tag ben do je di te ta ni na ni ni ta yando ko to aden de mandang proje ni ta ba i ta bal jib la ya banque mondiale na bar na suad ni ni na adron pateng ka de yandon to a ukroyani i mandegitu deki jangan gerungo rode seini Yakundum kada kada weba nini jo ari agiji Rigobert nen ke Malkag Florence Madame Malkag Florence o yete de kadisi ba Lionel nomen garmam di sesi ba Gambier signe la kadam te de kadisi.
1: Jaskarase, tarana, jaskarase, tarakawa, tarana.